0: Sante sana mwaje batakari kiri gise FM ngwa ne ya mwanyi kitinge chinga kichinde chia bene mono kigima orna inje jara di nyambe ga e kwenye ne asomuro video yu ga wuyen tabana ni ando chinga chia batu kide ka emeronge tatu na inyegoro yu chinsa ikumi chia bono margoba e rinde bono toi kire ga kukye wata kabisa bu nire bo tambe nga kiwe se weekend yao ya renge nga kiwe ni mwakode te chikambi mwakode te chikambi chino karibu mono kigima ime yomu robilo yoga buwe ntapanani it's been a minute tuwa rengega on Saturday asomu robilo yoko rukunga noro rumba mix extra aki wano saina ikirega iga ntapanani yanko nyobuwa ata kweri kweri ntunde yemo chintunde ibele inyoro wika chintunde isato morobilo nui buwe ntapanani ya ekire nkankiri nga noko kosemia okumanyia naboigo okogo kiali tukondo changa wajitariki nemerongebele na inye chitariki nemerongebele na inye omuteno yoga tano na katatu omwaka no gwekiri bibiri emeronge biri na isano nemo igobono nga onye gutagite usiku igwite nga konyora kwa yenga yengire inchimono kigima so imiju muru biri yoyo iga ati mokege kogera ekwini na ikire gaya uko bwato kire bintu biri ebiya biri otanya koigwa eligere tumanya nga ngaki ense kogenda bosio na arajiwa alama ya gabu asori na arajiwa ye agu ikire semesa yao semesa ya mangana majege gantu gata mangana mange tuachiri na mangana mange gaya evi nte biri yoyo mwenye nyege kogirege sefem nere nga kwa magana onse omacha ninga nkwa rusi iga ayabono na bingi nga nonyo utabi gitiri dike kogira ga no inga koya maganose nga kigo soge andrete kwano na inchiko yetiri namba yesi mi 0724 256504 0733 332236 ine rahini yaba gaka baminto walimoko soe zire ni yaba angina kurati gana jina nyakora mungino okweba soe rahini yaba gaka igabona nae kule gabwe make sure nga umuru biryo yoyiga nonyo bwatete boronge kabisa inyoro nga niri yitari yao nasoverete wango wango tira achake nchira mune yo for the record nche mbu yande kikuwa nyugule igo mbu yande aye nga kire simi eri yitari yao nasoverete onde muntu ne onde nera soe igisafem hello
1: Ekwinin
0: yes Asante sana. Kibono.
2: Waikire yana kwa pasi mbu ya wana bizi warangoya.
0: Riana mate bwa terabu abu. Ege se feme lo.
3: Kwini ni bwairire?
0: Wairire buya.
3: Okay, ira bu otamba.
0: Ah, have you been doing? Kwani
3: tabu ya mu good my weekend was nice?
0: Yes.
3: What about your weekend?
0: It was also nice. Ege se feme lo.
2: Ale kwini
0: ni? Ire kibono.
2: Niambie.
0: Yes.
2: Mamangio wana kusatiba. Ngeri anjo inga mira.
0: Asante. Tira wabu. Ege se feme lo. 0724256504 0733 332236 Ege se feme lo.
4: Aye kwini.
0: Yes, na
4: kibono.
0: Ikiaraba. Iye na kie kari.
4: Akiole nyabiasi.
0: Iye.
4: Une zime mungu kare nyabiasi.
0: Asante sana.
4: Aki nguwe atete kyo wano minto imbaka ganda yuwa kutamote tawawa.
0: Igo zime mungu. Ege sefem hello.
2: Hello kwini.
0: Yes.
2: Oyo nyabute tata kisa mwane kia umu anje karubo.
0: Nyabute tata.
2: Yee.
0: Asante sana nkwane abantu umu anje ga ubonsi.
2: Ambia mwano.
0: Igo. Ege sefem hello. Hello.

0: irubelemo rire 400,000 igo nabwate million 4 ye morochigo yesa dige salo.
1: Hello Edward.
0: Yamoyo
1: bo dige atumoro maya
0: bono creo sa no maganio kare bolira ra
1: na na go so a wo wo
0: lakini mga songo so wale
1: wale ngi ya soros
0: bono tuma etenge na bene ya bangi na ndo mugambi
1: ya gire na na go wa dingo wale
0: wa te bangora sole eno eto chibosia Ni ngi jere ne wetangura wa kuri wa to se yoni uwo maele. Mhm. Konye miyake yo sibigure gure ko ya bagara de sema mabaga yan kuru gwa. Ehe. Ya sa bachumbe. Okay. Ni ngi jere ti kura. Okay. Ya mona sana. Ya mona sante sana. Enwe murai mwenje motgali. Timetinga bana bara imwa cholete. Nabuwa ta yetu murai yoligo. Nabuwa ta yetu mbungu wabe higo. Ose plan kia kwa buwate. Ekero kwa lakomo chora. Yazidi Classic. Kera abunga umurai.